0: na ebony left PSG bony right emi ya se internet yi aye bibi basa wuntimi hunu bibi ti wei asna jesi ne cheme asna na mobo to mo na me support wo e wo champions league na no kapio mu je ko land ni de so hun eric ntimi ensi jina ye se na bi me support asna na PSG and what come what are na bomba efe die efe what are kwadwa no yin mika eh what are preko fo no yin atopa
1: efe ko
0: eh
1: preko de zaga na sra de
0: o sei
1: me preko atopa na
0: eh
1: na zana o tie na o tri
0: uni obi a o ye preko
1: me pene we about me
0: me si uni obi a o ye bi doctor Benjamin Osri Anka
1: okay
0: oye mpeku mepe 1 weekend bi ni akọ
1: ebe da ko be ko no mo to pano ala
0: o le tembi
1: like say try mo we
0: ko o mo masters in form
1: okay yes any power be show wa de show ko on ta
0: me ni di ni mi ni mood no me
1: no dia dia enye mood se
0: aja bi da bi da bi
1: se ko die na mo so mo an sa mo kekan na
0: oh ni ti e bubu ni ti ho sa

yamobo David iba na yesu bisa wonsa moje ni se metu mi ayewe yi abubu ani se ani owure ya jiji o se ubetu mi aye na yesu ti ni ni sa odi ka won ni chira wonsa sani abuji bi atia no enye sa mamu Mrs. Sahana Chesam, every night yes to reach a and if I'm

se ani owure ye didi o se wo betumi aye ana yesu tini ni sa odi kan we ni chira won sa ha sani amuchi bi atia no muchi bi anyi mo kwa anya sa mamu mesia ho na ohuna dia amuru mu ha e adi atisu ko